0: dwumadie no e ade a e ye ni so titi wo no ma waboa ma wo no e o ka ma me bi ni kunu asem enei e ye tuanamu ekoya wo no ntema ye kama asiesie o ntempa sanse na o chiti ani be ma no sebe sika wonyi mo be ni ti na ko ba sa ba le do ye mfa to ne ye ye woda ye di a ya boa no e de ma atiefo e na febre so so a ye bi a ho na tum wa wa chiri bani ye ba mo wa fre e ka di ye sam chire wa udi so a e no nyume no nsia no so ne fa no na ukura sika e wo lotum eh madam
1: ene e Thursday
0: yes
1: last week say ya aman fo di loto pa nye loto keto a e wo mensem na ne nyana ne se ni obetie mi no na onya aso den na obeya aso mede no se ni pa ne nya sika egu ni butum onya lotu na o se wono de wa bre e wo kasa fidie su oni bidda no onya bidi utie mi wa aburo chire utie mi wo gana ha wo nkan wo kuma se hefa na wo a wo temi nka ane anope ene eye Thursday fortune ana fortune Thursday and na eye fortune text day and na eye fortune text day and ti baby bi ala wo bi a otim nka bi a me pa chaw wo betimi afa ma homa na won soso wa frem bi and na anopay betimi afa homa na wa frem anopay baby bi ala wo a otim nka anopay e wo kasa fidie hwi me pa chaw pi me din ene malam abbas muhammad e esim sejata ana otime kan ne jawada no pay worker kasa fidie hwi enti wudi abe ense wo befa number no me ye madwe se me bi aman tumo because me number no e ye busy pa enem juma pa me di enti number no ye busy pa pa pa pa pa pa pa
2: 0534 15 30 33 0534 15 30 33 0534 15 30 33
1: Number no no patcho fani ye chulo ni ye. Tibi ye ready say me bia tuma na on so wafre ebi. On a pay out him ka ewa kasa fidi yesui. Na nanye ma ebe si si ni nsemo ebe si ewa kasa fidi yesu no. Ni pa yembe shi won, ni pa yembe jiru won bi unsa mpa. Sa pa pa ukure tumi, sa pa pa unka sakwa, sa pa pa tumi ye de ukura na odiye ni chuma.
2: 0534 15 30 33
1: 0534 15 30 33 0534 15 30 33 0534 15 30 33 din any abbas muhammad e sirim sejata sirim sejata ana otemenka e wakase fidie su enano pay me pedia no chene no die ne man koyie die ne ni atutwa ka ne nsem die obre e wa abrabu wemu die abrabono akwa koyie si nwantan di abrabono akwa kwa ye nko na mbesie se nipa na mihiyan ene anopayi oye bibia enye ye di ahuchile bi nti nipa mfane nye shee uye hwa mepachopi pesika gubutum na sika peno fakwa mpapasu ne pesika ne sika enye bone chile kukuno nukurari kuruan kranka se sika itumia diye nyina sika u itumia diye nyina mepachopi sika etumi adie nyina mepacho enti se otime nka anopaya upesika hantan upesika atukwan upesika dia ye business upesika dia kwakutua ukabi upesika dia kwohwe woyere e hospital upesika dia kwotwedru anoma na se udi kwotwedru dia ma obusueni pacho ka wakoma tuem we dia watu e de edi mepacho anopayi ah one malam abbas muhammad ashia e woka safidie su ene aye thursday fortune out in kind na no pay ah woni jino to hu pa nso wetwetwetwetwa nya bi nida unya nya nipa obebuo enti sa no potim nka obuo fo no one ne me abbas muhammad a otim nka woka safidie su no pay tie minim o how be a dawo so ma ne bi a dawo so kama kama to ye mo fremi anka wansam nchere me odi abey ne sa no pe obe send u sika ye 30 gana se disi u send wi ano fremi se aba se muhammed e sirim se jate ma send mi sika o ana tani be ma send mi sika o ma je oso oni pro no nya brem me se odi fremi ano pay